Segu kora mani manje ani masara mugu mani mana buje ko ya dani ko ya mamuru dangana mugu na chamani ke asuru bitangul balika mafa donso dinga mi nda sengwa kununga bini chama ngara.